0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pamu subuiti ani uwarawati buguye. Ke uwarawa bubuye lidan le murusun rugote, nichiga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwaranoma. Larigin abalian bile resi birube bian milu fiadre. Abalarinya gulun. Ni yubu diri, bian yin milu fiadre bichi gulun, ani ha bian milu naganyeru ligi bogun. Abalarinya gulun li yubu diri lun, buiti abamu subuiti ani gunflite buguye. Ke kunfli bubai lidan le murusu rugoti, nichi ka gibeti labu gine bariya ha, ke imon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubai milu fiadra, a balarinya gon lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbai, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Ani ha lubai ti le bani. Abalarinya gun iyubu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbu dun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai luwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahele madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luwe. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga le lbogi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewa riga ti ubawa gun. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gun nawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sungu rigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sunfu lasu nigibu gini. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata gini kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me honha luwege banya nowene. Higo ugu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni learanse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama shubai runtun eigini no. Dale magra ugu nubai runtun duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati runtun muna no. Dagati madagra guni nuagun runtun dargu no. Dale nasandiru bai nyututu arihana. Dale nadaru bai nyututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngwigi ni bon. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngudona bon. Ida bugagia wariha bu kaiche ludugati aba wichi ngumona bon. O madora kunga aba wichi ngudagwa bon. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabo. Aba meti naniya gohon, ni narun hao, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye namule no. Ka lan luna bon bay, no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen baya nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shube, michutun egini no. Dale namagra gudnube, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludigati michigun tun muna no. Megeti na dagwa michigutun no. Sangiti na, dawa au, miditun arihana. Aba meharinya kuguriba tinhagia no, wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lou sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hao, luago furumi warigil na kate ile madugun hubei hongurigia, ka la luna bubei, madugun humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nyen lun sundan, ha meti rishago banyi legibuge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Dal laruga dube, aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dal larihi bai Judas,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rigni tiligia, abalanugu ni bogu din loi flasuligi, abalahuru dagu ariri luagu lagu, abalichugu ni luha buluagu, abalaligu duni ahenga yara halilubai larihi, abalarihi, abalariengu.
2: Ariha no muche ugeri, gamalumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam, aba launa hani Jesusu agu yu, ariengu inalu.
3: Ebelu rabati uburu mo, maria gumbay meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, lito mbuyu, Nerohi inflasu le geyegu bwe lao uburugu sesarea ne Filipu. Umada, aba laligu duni lani disipulugu larinye gahom.
3: Katana sa harinye gongorege?
1: Aba haunabu harinye ga lu.
4: Anyahin harinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
1: Aba larinye gongom.
3: Anti huguye. Katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bai.
1: Aba telarinya gun Jesus hon. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
3: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garo warigote. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me beresen ni nao. Itara lubagi hen hauseru ni na habuti gu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi, gama lumon, nasaru balidage owe ni lagu lurun aweyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulugu. Abalebe chu ni feduru, abalarinya gunlun.
3: Diseba noi mafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo, basami narunkei ugariye.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
3: Le busenti la fala runina bulia ilai kate nyi la baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salba runi la salba rubai. Kagie hu la lu grigia la ganyi runi sumu bau. Le feri di rome luani, uwa te ni kata lani na ubo ule, le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luani. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwara tiya aniga figu tiya ha. Na anego baginye busiga na lao au le uguri garowe rigote, dame le niyabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi, hao angeli gu ha sandu banye.
6: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ninaran hao. La guanyahin la hata ge haya banya wento. Mawin banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungyo lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huwa. Logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibu ngamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
7: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubay.
8: Alihani le hisi ye boine, aduga humuine nuboy bine.
1: Lida ora iligia, da le harihin bay, geyegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihin bay, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa. Alg daguru gutinya hamagwa.